Nyalae batu pasinang rampang gan sarae tu di lantang buah timang anak ngatuai tu geda beri kumang saduai ngajawai ku jaku kumang saduai jawai tembai tu tau kena kitae ngumang.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ma masay lima ringgit sa suba kumay maranya kemardu bisa ga kupua kami merah bisa pakuyo to apa-apa na ulo mayo ma nuna anta ino melayu kami kapiat iyan teladan dia maranya suba puno kuyako 15 ringgit semua sekuta marudu suba setiap mulut kami to daun nana daun pertas iya ga pertas to puno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya nak dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.